0: abusi ane mo so for pam bo ha aka prophet 1 oso ne de ne yebeka ho asem
1: ni
0: okay anya yes shasi oso fo na se madros na yeden
1: dros fo fra pa na no dey
0: eisa na te sen
1: e madros fo fra pa sam dey e ye nwi
0: ni
1: ni ni mu ni
0: aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen
1: ne kro ne ne beda adi so de ne sa biam se ne odwudwe dwie no adi ara ho
0: sa
1: se ne wo pa ya boy no adai
0: ah sa no nwi dros no ma ne ne sen
1: o mu nya pa di bi di ta di su sa na nwi ni ku su sa enwi ni ku su sa na ye ku ha bonanim enti wo ba wo se lingin se na wo ba wonu se japade ne fu ho sa enso na sabi e ye nwi
0: e nya mini pa e bi dros o pe no no
1: wo di nwi ba dros ani so be se dros pa de na ye
0: anka mi pe nwi de no
1: gati wa boa
0: o so fu e binum to so e bi o di nwi ni ma nim wo na bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to o no
1: ja nkwasa giga no
0: na za wo kan se ma bebre se dros
1: ma bo bebre na bi ase samri wo se dros
0: wo hwa di ntio mo se dros
1: sa bi o na ma no to be osunti
0: but e bi so ano se turmuti ani bi o
1: turmuti ano e no ma jai
0: sa
1: e di nwi na ya dros ase ani sai
0: okay ma o mo se dros no bi ni hefo
1: minister hiri binum e se dros as of mami fo binum se dros
0: ani se o yide kura se dros
1: rawsam
0: okay e na hefa fo bi
1: a press informer binum e se dros
0: na police ni ba se dros so I don't know what was him.
1: Na e press ni bana se dros. What do you mean?
0: Na so fu ohun ma o mo se nwi dros nu bia
1: na. Na baba baba kwani mo se dros. Wo ko to afa de, ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Adwi bodu ya plan fa no.
0: Eh ene na nya akro na etisen.
1: Na nu enwi na fu abua so.
0: Ei! O so fu se wo kan me kura mti e se me se dros.
1: Wo ti apete se me se dros.
0: Na se e normal.
1: Wo abua.
0: Oh! Na se ma eden.
1: What you are dropping this about story? Eni sia no.
0: Na eden ni hu ano.
1: Na dia you know.
0: Nti se se menya den.
1: To dross, the man that to dross no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
1: E ma mo to dross o tom.
0: Menye sho so ma te kan biem.
1: Mo to dross o. E ma ne binu mo. Mo sha dross o. E ma ne binu mo. Mo to dross o.
0: Oso fo master ti di watem.
1: E di edi ma tem o fi. Mo di ma tem ka mo sha dross. Kwa kwa se.
0: Princess Tina si wunti on sha dross biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso fun ti hwi ni dros hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kankan kan.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja nkosa gega no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mon.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, eso fa so ne sai.
0: Eso fa so ne sai ye de ne.
1: Ha nkosa asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah. So fun so wa no ya ya ya sa aden.
1: Wo ma no ya.
0: Na na wo de onim.
1: Uturu mu bwa na ko uturu mu. Me di watam.
0: Ene e be bwa mi na me nko horo mi de no.
1: Me na pjo.
0: O ba so betu ma be bwa mi.
1: Gati. Wa bwa.
0: Ewa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
0: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so da na mini ni wi e bro.
0: Ne no sa na ase chere sen.
1: Me se bi me jo pade no ada na bro bia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo.
1: Wa bwa.
0: Anko wi je peace kitikiti sin ya de bedjon so a.
1: Wo ko se agai.
0: E se wo ya me fere sa agai na ba e.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me fere na ba.
1: Me ko to jogu for me sero.
0: Okay ma jai. Afi nya mini pon tufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet one yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. What?
0: Okay, mate. Wo di otu dada ba fere kwa fo kakra ma mi.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to afega fega. E na wo da kire. Wo da kire kwa ye hu. Na de ye no ho.
0: Wo. Ene tu mini pon Elizabeth akotofu ma mi.
1: Wo san ku wai. Na wo change ni housing. Wo da no ma ba fu. De bi asisa housing. Be very careful.
0: Na wa futo ma ware fo ma na.
1: Ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Je nkrase ne yana de te ware ase no.
0: Na ne tu ware fo me ma so fo ma me.
1: Me ma mo ware mu yire no ma so ma jam yire no mo fie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo ko sia gai.
0: Na mini pa, Louise Dias wa ko fa girl bi.
1: Wo nyamini pa me ko fa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pe oba, o wo to. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia.
1: Me timi ne me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na aduane be na odi ntia ne tumu nye.
1: E mo moni, fantane, farmer kan ya de. Ana na sia ye tro kan o si fie.
0: Hm. E ne da gro ye fo ti wuram.
1: Abua.
0: Ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu mu bon wa ko ne ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya o nye no.
1: Ba ma dia fa sam na. Fa twitwi support ya se. Ma enko support num. Na otim de atwu to kwa ni ye sa.
0: Ah, na me ka se ye de support ni twitwi asi kire do ko.
1: Gati, wa bwa. The thing goes crap.
0: I was saying, I need your video. You are subscribed to my YouTube channel. Every Monday, be a new video. Bye bye.
1: Sayonara.
2: Crap24.com. We see the capital. Mene Obana.
3: Hello.

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom nani pare bi hunu no amaka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwa nche sa sresrade no ne bi se ay wono e bi su ka se eni wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hunu se ay wono na awade aye ne san ti se awade agi se ne frani na nse wo so agye bia aye nchechire ye I am a near Ada or Babra Bosono, a radibus son, or Baji were free.